Kumatingaza, kumatingaza, shina sa inyo falapa, agata from Osaka.